0: Eshungulu ino sikale tawa, ne chiona cheribu ika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Nichiro chetu atroere ni maololo mungi uwebute mboko chitu che kambali kanuka katambike ruku miasi kalaba omochi huu.
3: Indabia shongolo yeah. Sikala biba wa
4: na dani mweusi.
2: Tukiba vora mkomo chiro cha munawire aba na umu Afrika mbakibu kechiro chikuwavo. Waka libia ngabangana yutu abati na bonga ngabangana waticha oko miase mbele mbele mkendu wabi njomo shongulu hino. Na unachito ngore chikalu era kuchunzingano shabando eo chama bi buwanko kunene. Basa iba maluane ba njomo ngabiru chibo che yulu ngape aba kuliba na libia che rekola na bandu wakala wakutibutibu. Na bandu wabiriba matusi ya nyo konzera iluwebute mbo ria inabeni. Mbaka hola usana na chisi la chiri ya koleka o konzeranga ene no o mwaditunji ili chiro cha munawire yoyuche chikuhimumu na mutaendeke. Tukata suka ukubi ya kani sasi kufudu sizibu timuni beni na ne mulole murero numuti mboku chikuenda. Imwakaha abaromba manabere makumerenda no muuma omukiru cha muriolo kuparukia Santa Maria Stella Maris na Musaya abilwa na chabinyonge imwakaha echa makumukiru cha muriolo omuteritore na Beni tukome ebyalabeke Musaya omukiru echa muriolo.
5: Mbereshe abakristu banji abarasera omosho mpande shwishi paruki na Musaya muunda munderwa imwaka tuka obuhere wiri nena komandisibwa na bakara abarasera isale bolambo ibunyuka ne chondo mu mwiri yuko esikofu mwaka saba bakristu eribi ho mubukiriria akasaba na amapatalo ba bye bimiri ba Yesu Kristo okulabera akala ku mutwe mbuire ko ba mahabwa okulabera akala ku mutwe mbuire ri
6: ye okabira ngerera tachina maka omari mabira bala ya mutabara ngati yo musase sine sinto mbasi amana mwecho ngalichi nimo ambu mama bilisinga elikala omukiriria okulya lukulaha no mukanisa katoliki
5: Kwa kolo ndelo hande sikofu mwaka si mwabakristu kwa Musaya oko vyo wakakola omokani saa kubwachi hawia ya mabibu webero ishisha hiki mwia sobe Musaya.
7: Tukasi manya muhango kolo wabakuwa nalia mwole uire mwambuhi mwono kuiha avali chetu vesa kramenji ite hamaka ndo usima Kusangwa hamare lava virimo ikumi nandatu isindito hika omoparosielo ngomusima opinyebosi akatulandako naremusaba kumbe atuwaire kwimisa yiwe munawire nomonjacha nebiro byosi
5: ambero bwere bwire bwe kondure mukara jai polite imwaka bene birisima aka kocha umubunda bundirwa Musaya eparugiyo kasundula ya
8: bashima ya tatabu wetu isikufu wetu omumaniri kwa kanisa kukua tuke kutemole nini kwa watu kwa lera kwa kuna yu mwilile enetule telisakramena mwilile enitina maka tutata wasinja kwa kumbiriwa magola kwa matiharote kuwetu ya mwanda kande liye ikutigia
5: Elinyumasha chavinyonge na Musaya umutimbo owe chikwenda wa sikofu ii na kilo renovu ya sebe chondo mochiro chitati chino ii na kandi hachia ya makacha wa krisu umparukia ii chikatulikia na chondo.
2: Ebyo bibi alaviko mochiro chamuriolo mubi ya sebe na Musaya tukita cha kwa ma weekendi asa modero mchiro chomunja cha kwa mana numutimbo tata sikufu huyo sobe chavi nyonge Musaya numunja che chondo naho uma owe minyeto yiparukia inaiseje na barenuvo karismati katoliki jezi pres de la pe au parukia inaiseje mubwire Sirilo owe Alexandria yuwa matrikania chiro che poso chirimo misabe na makangiriria mo katikati kumuyo utembo wa katikani wa finalisi kwa chinzame chukua wu eche exame de tanga bankita chila vya vati na ikumbo eri umetoka vyo wakisha timbatimbako umachula cheposo kuparuki inaiseje umumi uwebute mcha mareki wama sababu finalisi basa banji ukumana na sharmanza zumumbere mumo kubani mutikania umusebo nga unono umusave na makangiria umumi uwebute mbaruki inaiseje kuwatichaba finalisti
9: umo chiru eche poso eche kasa kikini shabi ya levent na umochiso umochi tuanzire kumbi aba finaliste ibasaba nene itwa tokere sabaha umana abo ritarishe exame yabo na bakindi shabi ya babe tokayo itwa mabibakangiria amaisha abo bakayamo nga naongo aliat au mibiri kutse na karasha ke akenda tayeke universite donc tukasa baba finaliste basha sa banene tukasha sabaha umanabo na bakara babiri itarisha porque basha tukere sabaha umanabo na ba renouveau charismatique babiri itarisha porque basha basavera
2: ewe bikshala bikomochiro chiposo kuparuki na iseje naona chitongore echabokoyo abariho omongo lakulana neri himba buholo fadipe mpaka chekatika omochiro chipiri chino kuchichwe chababikira abaurandi la somsio kasongomi baka timbatimbo kumwasi wabiriko mwandu wabukoni owo ebola ngabangana wawuti omumugi wawuti mbone ndambe iyo wabiri uwika nirihika abarihika imba koko mwemiasi menji nga yulia baka niraya iyo koyo dezanje mastaki ono ni mundu chitongole chino chifadipe imwaka wachikwenene obukoni ngabana bono ibwabirihika abandu isibalitsira masi ngawono nonkamba abandu bali bya kutibusibu uko mananko ibangana siche emitondekere usi na abandu banganahwa naho abarasangiro konda kungaene no okucho echa baorani la somsio na kasongomi okonde kone ifadipe ichitongole cha bokoyo imbaka wachikwenene nawo bakaye kandanga eriya burabandi okubya bandu boshi wa lokalokane ndekendeke oribona no makoninga wanono o ebola
10: ya barele communautaire na ba leader awo bo mana otulimo eriendele yari kangiriria abakaji boshi eribitwa ngana shicha ebyendera kubya banganga tukolo mabezir barrier kundiya ngana tuwa teacher eribya amambukizi inyangana ho Neribia situangasha yoyuka kwa wukutse oyuka holamu wakundoja chinene echo tulimo.
2: Naho munga bachungana kwa mkumachiro echa munawire chiocho si hasa kundu lihangiri Afrika mwode kibuka echiro cha wiro sana no mwana mu Afrika LSS zwe omachiro cha munawire karasi kichipiri mara ke mwenge suru mie mumi uwebote mba katika na ya emibire mena okubia abandu ba taringana ko kirunga kinichi echabana mu bakoko mu makangiriria ba masomono buhere buhirire umesubi na prokire eri akarase kababubu omumuyu obutu mu 14 na bolengera ibishumbika tsuka o kutsenga chiuma echa frela somsio ina prokire ayo omukara mumbere tsongo zake o chitongole cha bakruazi akabye mu psikologe imwaka kangira okumyasi ayo bunyasa obo mwana ngabangana byabuti na ibo mota ndekende kumocho cha mungkrasi hasa kundu mudusi zibu tumu ni beni muri obubula obuholo ii mwaka saba obutabali ni chitu ngole chosi ni chitu nga chosi na bihanda ibia iluka luka nandekende ke okubia abana ibo anuwa tikibwa chinyabu nya sabo mutwe usana abana mu bakisha kulande kende ke uko mwana mko abana uri waka shisira kusebu sewu usana na mitsoko ya malua kutse bihanda vya mo malua mo bihanda kutse emyasi eteta ndekendeke uko mana ibimukara tongo mumbere jack obakurazi psikolog imuka kangira ya embere sha bada sangara okochironga chini chikukala sikichipuma kimunga surumiye ina prokire na okolanda lokuwe kanyere kabula janete uri mana muri nali abali ma abe chipimari chemunga surumiye imuka kangana nko kunene riha mwibuire yababubu chikabia ngachama kalakalo mwumwe butembo kubwa butiwa anji na abandu banji omuchitunga aka wakichi abana ngabana abandu na wangana biha hundeke ngabandu wana ngama abandu wawaka watichia ndeke ndeke omuchiro chino chabana mwakata shibu kiraya abandu woshi kanyereka wula janeti yono
11: abana babikiro mamaka tomaba watu trimuletrebo mshahandikisaye boko karase na babayo wenga abandu wana mkamuka hula mtini vichiru, si vichiru, alakini uletre, umulete na ya yue ngavande. Kwa ngavande, si mchiru. Nama wanete, balete ya banaba kwa karasi. Basi baifunze numubu wewabu.
2: Na munga machunga na kanko, abandu babere mba katu siyana ya omochisida chita koreka omochiro echipiri chino o konzare luwebu tembo elorobe sibi na bini ilwe okosakwero echirombi na karungu tomgrupume ya borechi o mwe sango ni witeritore na bini wakubo nko nifuatiri nguma ilwe yi kaenda omwe sibi na mungamba ilia kolechisidacho hano o kusahisa tu shitututu na iwakubo nko konene imiasi mwinkanda chita chita abarulaji umbaka hika hano wamaribia nkoko nene imiasi ya maenda chita chita koyo na mwana wuku wabutu siyania abalu mfatire ngae neno eiri ya kolechisida o kulushi ululumpi ko mbiasu wina karunguta o konzere lobu tempo ilo wina beni na ho o mkomiseri principal mkungo Desire imukabu wachiko nene ababili waka ya kubu wabu nerehi nyua uko madrog vino yuliko nzuko ya bisedabe nchi okonzaranga eneno chochule alikina wawachi abashofere waka ribiandreke mulu kainda abandu isi wabu kanywa waka liese kutse ukanywa oko hidesa usana abandu waka hiro monzera tukame o mkulu wabu polisi ono mkwale buwa
12: ya defu watiki seson konye
13: halingurubani viriesi kabili ya tazama yanguma ya abare trebeta sifunga minyoho ire nandi abretu era umulushi habere bia abando bakahola na bande